Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin. Kaya't halina magsama-sama tayo dito sa Oras ng Pilipino.

Pambungad na bilang, bigyan natin ng daan ang isang awitin, pinamagatang uunahin ko kayo.

Awiting pinamagatang uunahin ko kayo. Yan ang nagbukas sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon. Kumusta ka na? Tayo ilang araw na lang? Nagka-countdown ka ba? Dahil tayo lampas kalahati na naman sa buwan ng Oktubre. Kaya napakabilis na. Ano, nag-uumpisa ka na ba ng mga konting pa-shopping-shopping, mga pangregalo? Dahil, talagang hindi na nalalayo ha. At kung ikaw ay may balak umuwi, anong date ang iyong flight? Magpapasko ka ba sa atin sa Pilipinas? Napakamahal siguro ng ticket. At saka kung uuwi sa Pilipinas, maganda ang pagkakataon yan upang makapagdiwang ng Kapaskuhan kasama ang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At ihanda na rin na dapat handa ang kalooban, handa ang bulsa sa mga kagastusan. Masayang kagastusan naman ito. At ito ay, kung ang iisipin mo, mas maganda yung nagbibigay ka kaysa ikaw ang tumatanggap. At maluwag sa iyong kalooban ay tiyak magbibigay ito sa iyo ng sobra-sobrang kaligayahan na ikaw ay nakakapagbigay at nakakapagbigay saya, nakakapagbigay ng papasko sa mga mahal sa buhay at sa mga kamag-anak, kaibigan sa atin sa Pilipinas. Magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan ngayong hapon at anong gusto mong gawin natin ngayong hapon? Dahil tayo ay nalalapit na sa malaking handaan, gusto mo bang magluto uli tayo? Meron akong recipe dito na pwede kong i-share. Kung gusto mong tayo'y magsama-sama ngayong hapon na magluto, ang ating gawin ay mga kakanin. Dahil maganda rin ito, yung mga finger foods na tinatawag natin, kakanin, meriendahin, at madaling panghain pagka yung hindi naman during mealtime, in between mealtime, yung pangmeryenda nga. Itong mga kakanin natin, tingnan natin. Tayo gumawa ng ano ba ang masarap na gawin? Ting gawin ay mga kakanin. Dahil maganda rin ito, yung mga finger foods na tinatawag natin, kakanin, meriendahin, at madaling panghain pagka yung hindi naman during mealtime, in between meal

nakamtaka mong pagkain na matagal mo nang hindi natitikman, matikman natin at ma-enjoy natin. Sige, sa kabuuan ng ating programa yan, magsama-sama tayo, dyan ka lang. Tayo ay magpaparinig din ng ating mga piling awitin. In between sa ating pagluluto, tayo'y nakikinig sa ating mga magagaling na Pilipinong mang-aawit. Pakinggan natin si Leo Valdez, May Bukas Pa.

kakanin. May mga kakanin ako dito eh na pwede nating gawin. Kaya ito kutsinta. Gusto mo ba ang kutsinta? Ano ba ang tawag nito sa English? Hindi ko alam. Ang kutsinta, naku, madali lang. Dapat meron kang steamer. Diyan lulutuin. Ito ang mga ingredients, ihanda mo na. Meron ka na ba diyang papel at ballpen? Para maisulat mo ang ating ingredient. Dahil ngayong hapon tayo ay magluluto ng kakanin. Para bago ba itong panahon ng kainan, bago dumating yung araw, malaking araw ng Kapaskuhan, praktisado na tayo sa pagluluto ng kakanin. May panahon pa tayo para mag-practice. At ngayon, mag-practice tayo. Ang kailangan ay isang teaspoon ng annatto powder. 3 tablespoon ng tubig. Kalahating tasa ng all-purpose flour. Kalahating tasa ng tapioca flour. 3/4 cup ng brown sugar. 2 teaspoon lye water. 1 1/2 cup ng tubig. At saka kinayod na niyog. Kailangan mo ng molde para yung paglalagyan, yung maliliit na parang egg mold. Para bite size ang kutsinta, di ba? Aluminum foil. At saka itong steamer. Yan. Yan ang mga kailangan upang gumawa ng kutsinta. Ang paraan ng paggawa, ating tatalakayin. Ihanda mo muna yung mga ingredient. Para habang inihahanda mo yan, tayo magpatunog ng magparinig ng isang awitin ni Ray Valera, Gabay Mo Ako.

Si Leo Valdez sa awiting May Bukas Pa. O yan, tayo gaya ng sinabi ko, tayo magluto para ito ay paghahanda sa darating na okasyon ng kainan. Gusto mo ba itong

Gabay mo ako na inawit sa atin ni Ray Valera. O sige, tayo ay mag-umpisa na sa ating pagluluto ng kutsinta. Itong kutsinta, ito'y masarap na minemeryenda. Sa amin, sa lugar namin, pang-almusal din ang merienda. Yan ay dahil sa umaga, maraming naglalako sa kalye na may suman, may puto, may kutsinta. Kaya pwede yung pang-almusal at pwede rin pang-merienda. Ngayon, naihanda mo na ba itong mga sangkap na kailangan natin para sa pagluluto natin ng kutsinta? Kung handa na, sa isang maliit na bowl, paghaluin ang annatto powder at ito ay ihalo ang 3 tablespoons ng tubig. Set aside pag nahalo na. At sa malaki naman na mixing bowl, pagsamasamahin ang all-purpose flour, tapioca at saka ang brown sugar. Idagdag ang lye water at paghaluin din ito. Haluin ng maayos at kung nahalo na, isama ang mixture ng annatto powder na inimix mo ang 3 tablespoons na tubig. Kapag naayos na ang pagmimix dito sa pinaghalo-halong purpose flour, all-purpose flour, tapioca, at brown sugar, pwede na itong ilagay dito sa ating mga molde. Pero bago mo ilagay sa molde itong mixture, isprayan mo muna ng non-stick cooking spray para ba hindi kumapit ang kutsinta. Para ito'y madaling matanggal kapag luto na. Ito namang steamer natin, lagyan mo ng 1 1/2 na tasa ng tubig. At i-arrange mo itong mga molde na pinuno mo ng mixture natin ng kutsinta. At takpan. Siyempre, buhayin ng apoy, ano? 25 minutes lang. Yan ay luto na dapat ang kutsinta. O i-check kung makikita mo naman ang itsura, ano? Kung itsurang luto o hindi. Pero more or less 25 minutes, meron ka ng kutsinta. At yan ay palamigin mo muna bago alsin sa kanyang mga molde. At syempre, masarap yan ay binubudbudan ng kinayod na nyog. Makakabili ka niyan. Meron tayo sa mga supermart na mga nyog. Ang problema, kung wala kang kayuran, ay para-paraan. Baka meron kang, ano ba? Oo, may paraan tayo dyan kung paano natin makukudkod ang nyog. Pwedeng tinidor, pwede rin kung meron ka nung pang-scrape natin ba sa melon. Diba tayo ang melon ay ginagawa natin yung malamig na inumin na may halong gatas at asukal tapos atin yung ine-scrape na yung parang pag gumagawa tayo ng buko salad, yung ganon. Kung meron ka nun, pwede namang yun ang gamitin na pangkudkod sa niyog dahil madalang dito sa atin ang merong kayuran ng niyog, diba? O sige, tayo muna makinig sa isang awitin ni Regine Velasquez, Walk in Love.

Walk in Love na inawit sa atin ni Regine Velasquez. Itong ating ginawang kutsinta, ito pala ay good for 6 to 8 serves. At preparation time niya ay 10 minutes. At ang cooking time ay 25 minutes. So sa halos kalahating oras o 35 minutes, meron ka ng kutsinta. Ngayon, kung isasama mo dyan ang pagliligpit ng kusina, yun ang matagal, di ba? Kung minsan yung paglilinis, paghuhugas ng mga ginamit, ay nako, yan ang matagal. Saka yung pagtatago uli ng mga ginamit na mga utensils. Pero syempre, pag gusto mong kumain ng namimiss mo ng pagkain, ay effort. At ganyan talaga, pag walang itinanim, walang aanihin. Pag walang niluto, walang kakainin. Masaklap ang buhay. Pero pasalamat pa rin tayo dahil kung merong niluluto, ibig sabihin may pambili ka na para meron kang mailuto. Aba, yan ay malaking grasya na. Dapat talaga sa panahon ngayon, ang tinitingnan natin ay yung mga positibong side ng buhay. Hindi yung puro reklamo. Tingnan natin ay yung positibo. Halimbawa, sasabihin mo, nakakapagod naman itong magluto. Ang ating tingnan, salamat na lang meron akong naluluto. At salamat na lang dahil meron akong naluluto, ibig sabihin, meron akong pambili, meron akong means para bilhin itong mga kailangan ko sa aking pagluluto. At pasalamat pa rin dahil kung meron ka mang pambili at wala namang mabibili sa mga pamilihan, wala rin. Kaya't parang chain reaction ang ating pasasalamat. May pambili ka at pasalamat na rin na may mga nabibili, may mga mabibili sa ating mga tindahan. Ibig sabihin, walang shortage ng mga mabibili, ng mga pagkain, ng mga kagamitan. Kaya't malaking bagay na dapat nating ipagpasalamat. Teka, tayo muna magpasalamat. Speaking of pasasalamat, pasalamat tayo sa ating tagataguyod. Yan ay ang Community Broadcasting Foundation. Sa tuloy-tuloy na suporta dito sa ating Lingguhang Oras ng Pilipino, kaya tayo nagkakasama-sama, nagkakarinigan, nagkakabalitaan, at nagkakakwentuhan. Para tayo sabay-sabay rin na nakikinig dito sa ating mga awiting Pilipino. Thank you very much, Community Broadcasting Foundation. Yan ay sa tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa Lingguhang Oras ng Pilipino. At syempre, salamat na rin dito sa ating Community Radio dahil tayo ay binigyan ng pagkakataon din ng Community Radio upang maisahim papawid natin ang ating Lingguhang Oras ng Pilipino.

Si Lani Misalucha sa awiting A Certain Sadness. At bago yan, si Joss Santana sa awiting Magpakailanman. Ayan, tayo nakatapos na ng kutsinta, ano? Siyempre, pag may kutsinta, kapartner niyan, puto. Marami tayong klase ng puto sa Pilipinas. Diba? Merong itong gawin natin, itong putong bigas. Masarap yung bigas kesa, masarap din naman yung harina, yung gamit ay harina. Pero ang ating gawin itong puto na ang ingredient ay bigas. Itong bigas ay giniling. May nabibili naman na flour eh, rice flour. Para madali, hindi ka na kailangang, hindi gaya kasi sa atin na pumunta ka sa palengke, magpapagiling ka ng bigas, ay, o kaya malagkit, diba? So dito, bili ka na lang ng rice flour. Madali itong puto na gagawin natin, 5 lang ang ingredients. Ito isulat mo ha. 2 tasa ng rice flour, 3/4 cup ng sugar, 2 teaspoon ng baking powder, 1/4 teaspoon ng asin, saka isang 13 ounce na lata ng gata, coconut milk. O yung isang lata nung nabibili na coconut milk na gata. Kung gusto mo naman na medyo ikaw ang gumawa ng sarili mong gata, bili ka ng isang buong nyog. Tapos kakayurin mo yan, gagatain. Yan, kung gusto mo talaga from scratch. Pero may nabibili naman tayo na dilata na gata. Saka, syempre, itong cooking oil, yung spray, pang-spray para sa molde, para hindi dumikit yung iyong puto na ilalagay dito sa molde. Yan ang mga ingredient natin. Napakasimple, di ba? Simpleng ingredient para sa putong bigas. So, meron kang rice flour, sugar, baking powder, asin, gata, 5 lang. Saka yung spray na oil para pang-spray sa mga molde para lang hindi dumikit sa molde itong gagawin mo na puto. Ang paraan ng paggawa niyan, mamaya uli. Pakinggan muna natin si Jed Madela sa kanyang awitin na Love Always Finds a Way.

Jed Madela, Love Always Finds a Way. Sa Tagalog, pag gusto may paraan. Tama ba? Love always finds a way. Pag gusto mo may paraan. Yan. Ito ang ating paggawa ng puto. Putong bigas, rice cake. Simple, sa isang malaking bowl, pagsamasamahin ang harina, asukal, baking powder, salt, itong gata, at paghaluin. Haluin ng maayos. Tapos, isprayan mo na itong molde ng non-stick cooking spray. At fill the molds din ng iyong mixture. At lagyan ng tubig itong steamer. 1 1/2 cup ng tubig sa steamer. At apuyan ang kalan. Ayusin na ang mga molde na nilagyan mo na nung iyong mixture. At 20 minutes lang, meron ka ng puto. Napakasimple, ano? Kapag nakaraan na ang 20 minutes, aba, edi luto na. Ganyang kasimple. Ang maganda dito sa ating puto, dahil ito ay bigas, gluten-free. So, yung may mga allergy sa ganyang mga harina, pwedeng-pwede ito sa iyo dahil gluten-free itong ating puto. At kasi nga ginamit natin bigas imbes na harina, bigas ang ating ginamit. At saka kung gusto mo naman na merong ibang flavor, pwede kang magdagdag ng isa o dalawang teaspoon ng ube powder o kaya ay pandan extract. Yan ay para magkaroon siya ng medyo kakaibang flavor. At yung iba gusto rin kinakain ang puto na meron ding kinayod na niyog. Yan. Kasi kalimitan, itong kutsinta at puto, magka-partner. Para bang pagkakain mo ng isang kutsinta, puto naman ang kasunod. Yan. So meron na tayong puto, meron na tayong kutsinta. Practice, practice. Para bago magpasko, perfect na ang ating kutsinta at puto. Pwede nang panghanda. Oh, ayan. Sige, you are listening to the Filipino Hour coming to you from Studio 1 of Community Radio Tubab 104.7. We are also live streaming. Our studio is located in the corner of Macquarie and Winter Streets in Taree, the Manning Valley in the mid-north coast of New South Wales, here in Australia.

At sa himig ng tugtugin ito, pansamantalang nagpapaalam ang Oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng Poong May Kapal.